0: Sang Gana
1: Extend
0: Supplement for Men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela.
7: Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Welcome sa Liwat sa pagbanumbalik sang K5 Lingawan. Doon na ni Bago kita kay K5 bro.
5: Yes, ka K5 Milan. No? Di daw nakakapanibago. And for sure, sa atin man nga mga tagpalamati.
4: Okay, sa liwat, no, mga ka K5 kaupod sa gihapon, ang inyong nga mga ka K5.
5: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
4: Kaga K5 Myla Vasquez Fuentes. Ka K5 up din inyo kami sa halin alas 7, tubtob, alas 9, subong aga. Kung sa din maghahinala kita sa mga tupiko, kag subong man na magpakigbahin sa aton, ang aton pila ka mga guest sa subong naton nga programa ka K5 Road.
5: Yes, ka K5 Myla. So may mga dinapit kita ka mga bisita, mga ka K5, ha? Bantayan ina kung sino ina sila. Kag ano bala ang mga istorya sa ina siniman na nga kabuhi. De, bala mga ka K5 Myla, no? So, ako excited akong may baluan na. Ano bala ang kwento sa ina siniman ng mga akadalagaan na mga sakripisyo kag subong man na ang istorya sa ilang pagpanimakas eh.
4: Yes, ka K5 Road. So sa subong gani, no, mga ka K5, subong nga Domingo, kalabanan sa aton ang ara pa sa simbahan.
5: Mm-mm.
4: Ang iba nagapalauli na.
5: Mm-mm.
4: Sa subong, ang iba, no, yara man niya sa mga merkado agad nga magpamakal.
5: Insakto, good, ka K5 Bayla. Pero ang iba na, ara pa na iya sa hiligdaan, galigid-ligid. Good morning da sa aton yung mga ka-K5. Ate, kung si ka-K5 Jubert ba, bugno, tana ang mga nakapangsaksak, ka-K5 Myla.
4: Amo gani ka-K5 Road. So ikaw ka-K5 Road, kung Domingo, ano ang imong masaming ginahimo?
5: Wow, ka-K5 Myla, kung day off, tabala. Di pagkagabi, no, balaan mo na na. Tapos sa kung pagkaagay, syempre, back to work kita ka K5 Myla. Agad yung maghatag sang K-Lingawan sa aton siniman ng mga ka K5.
4: Kagsubong yang Domingo ka K5 Road, kadamo sinino sang mga tawo sa dagat, sa mga resort, ba resort?
5: Ate, sana all ara sa resort ka K5 Myla, no? Pero kahit ang aton nga chimpo yan, dadaw. Daw lain niya, da nga morning ya. Pero base karon kag mag-okay-okay man as tsunami, giniiligo sa dagat, ka K5 miles.
4: Yes, ka K5 Road. Kag ang sa subong gidya nga Domingo, no, perfect. Kay family.

0: holiday, subong adlaw. Kag amoy na gani, no? Nga kinhanglan gid nato natagan man sang oras ang aton man yang pamilya, no? Bisan ano kita kasako sa aton nga trabaho, importante sa gihapon kay K5 Road nga mayara gid kita ya sang oras sa aton nga pamilya kay K5 Road.
1: And sakto gid ka K5 Myla, dapat hindi rin napagdulaon kay amo gani nagabakas kita kay para sa aton nga pamilya. Di karon kung puro na lang kita bakas, wala na gid sang labing-labing da mga ka K5. No? Paano na lang inaman kita ba inspired sa kada adlaw, 'di ba? Laka K5 Myla?
0: Exactly, K5 Road. Kaga amo na no, magluwas sa mga dagat, nagapalaligo ka upod ang ilatag sa ka mga pamilya, ang ilatag sa ka mga pinalangga. Madamo man isang tawo ka K5 Road sa mga malls kay wala subong sang klase, no? Kaga ang iba nagap palamig-lamig, no? Di ba lang ka K5 Road?
1: Yes. Kaga syempre damo, kita diriya sa mahimo nga lagawan sa probinsya sang Capiz. Diri pa lang sa Roja City, mga ka K5. Kaga K5 Myla, uskanan ka na di ka kalibot-libot. Kaya kadamo sa mga managmi nga mga spots bala nga pwede gid padulungan. Ate ano na lang ayhan kung liboton mo gid ang bilog nga probinsya base. Kag sobra isa ka tuig nga nilibotay mo, hindi mo pa matapos ka K5 Myla.
0: Yes, K5 Road, no? Kaga, syempre, subong one nga Domingo, K5 Road, may mga ulubrahon kita yan, no? Sa mga panimalay kay ang iba, no? Ang mga ginikanan, especially ang mga nanay dira. Subong man nga Domingo, ang ginakuha nga kahigayunan, agad nga mag-general cleaning kay K5 Road.
1: Yes, K5 Road.
0: Mag-check sa ilan sini nga mga tanom kay subong, ano? Nagbalik naman ang tiyempo nga tigululan na ka K5 Road. So speaking sang tigululan ka K5 Road, naka-preparar ka na para sa sining panahon ka K5 Road?
1: May tigululan man o kung wala ka K5 Myla, kinahanglan natin maging ready everyday. Siyempre, laki pa dapat inaha ka K5 Myla sang Mighty C. Sa Klinika di Alternativo, kay ang Mighty C, pambato ganyan sa ulan na mga ka K5, no? Parang hindi ka dasig, bala nga ubuhon, na sip-onon, na lagnaton, na pag Mighty C, ikaw ka daadlaw. Kita nyo kami ni ka K5 Myla, kung nga man nga ti everyday, ari kami di kag early pa, naka Mighty C kami nga daan, mga ka K5, no? Sa ang Mighty C, sa Klinika di Alternativo, mahimo nga mabakal sa Klinika di Alternativa and Wellness Center, dari sa Tubang PLDT inaha mga ka K5 kag syempre sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
0: Silingan ni ka K5 Road, ni ka K5 Darren, sakto gid mga ka K5. May mga ulo brown kundi sa panimalay kag naga-check sa mga tanom. Ano nga klase sang tanom?
1: K5 Darren, ano ina nga tanom? Pero kay syempre magluwas na ka K5 Myla sang pagpamunyag dahil sa mga tanom, no? Ang iban diri galagas pa ni paglaba kay ti ang panahon taga ni digit mapulong bala ho. Ang iba diri karon ni kong mag-ulan eh, di pang sampay naman niya sa sulod balay ang mga nilaban. Butangin nyo lang na Fabcon mga K5 ba para hindi magbako ang inyo sinimana nga mga panapton.
0: Yes, ka K5 Road. Kag amoy na, no? Sa subong man nga Domingo ka K5 Road. Kiti syempre na hambal mo nga medyo malamig-lamig ang panyempo. So kung malamig-lamig ang panyempo ka K5 Road, ano ang mga manami, no? Nga lutuon kag sudanon sa subong siniyanga panahon?
1: Manami. Yeah, ka K5 Bailay ng sinabawan, bala ho? Di sinigang. No, mapasinigang man inang isda o kon baboy. Nami gid ang mga ka K5 pero sa aton din mga ka K5 ba comment abi kamo kon anong manami nga lutuon sa tiun sang tig. Ululan kay basahon ta ina diri sa comment section ha mga ka K5. Comment na kay open ang aton singa comment section sa aton siman nga Facebook live streaming no. So sinigang para sa akon. Say mga ka K5 Myla, ano ang manami nga lutuon?
0: Ako yaman namin siguro ka K5 Road ang nilaga dayon may inihaw nga isda perfect.
1: Iyan. Matakam anay kita yan da ka K5 Myla.
0: Sabong man no, sa mga nag-celebrar sa ilang mga kaadlawan.
1: Yes.
2: Happy
1: birthday! Ayun happy birthday, no? Mga K5. Ka K5 Myla, happy birthday sa imo.
0: Nakibot kuya ka K5 Road. Pag-post ang picture, ang comment dito, maligayang kaarawan.
1: Pero why not nga, hindi kita, nga mag-celebrate sa birthday kada adlaw, no? So pagbugtaw mo pa lang ka kay 5 mile, another birthday, di ba la?
0: Yes.
1: Samantala kung ginagreet ikaw happy birthday, thank you ang isa bat, hindi kay hindi ko birthday. Ah. So thank you. Ha? Kaya may nakadumdum.
0: Okay. So sa aton diri ka K5 Road nga mga nagkalatabo no sa subong semana. Una kita ka K5 Road sa pagbalik eskwela sa mga estudyante. Ano man ka K5 Road ang imong naobserbahan sa unang adlaw sa ila sining pagbalik sang eskwela.
1: Wow, tama gid. Speaking of balik eskwela ka K5 Maila, pang naginutok ang mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas. Dira pa lang abi sa may President Manuel Rojas sa Memorial Integrated School sa South Cag sa North pala. No, ang karsadahon na ito na naka-K5 Mile ba? Gutok-gutok. Ganyan timprano pa lang. Kita mo to, nagpanulong ko to mga alas 6 sa aga. Ay, gutok na yung karsada. Naka-K5 Mile daw kadugay. Bala mag-usad do ang mga salakyan. Pero kaya madagani, sa bulig man sang mga TMU personnel, no, na maniharman mayad ang dalagan sa trapiko. Pero kay kanagmi, mga ang mga estudyante bala, mga manayanaya, ilang mga itsura ho, mga gwapohon, kagwapahon pagbalik sa eskwelahan. Subong man ang mga manunudlo ba o kaanyag sa mga itsura ka K5 Mile, pero kahit di makalamot lang ha. Ang iba nga mga estudyante ka kuriit. Ang gagmay bala ka K5 Mile ho. So bit-bit nila, ilang ito ka ng pag sulod sa classrooms at unaya kayo may nag-kuriit na ka K5 Mile at ius ka na naman si teacher. Bayon-ayon, kaya na ni Mago ang bata.
0: Yan sa mugit sinaya ka K5 Road ang mga hindi madula nga mga masiling kita senaryo no sa tion nga magabalik na ang klase ka K5 Road. Pero tiyan syempre no makitaan ta nga kung nabudlayan ang mga estudyante, how much more pa ang mga ginikanan ka K5 Road.
1: Sakto gid no mga ginikanan man ba ang mga ginikanan ilabi na sa mga daycare kag kinder toho na notisyaran ko gid ka K5 Mile pagsulod sa ilang mga estudyante sa classroom bao adto ya sa may bintana ang mga parents. No ko lang na lang wala balon abi sulod na lang kamo di mga nanay. pero kahit do hindi man siya pwede no although pwede siya nga dira lang sa bintana, pero hindi pwede nga magsulod. Kaya panuto karon ka focus ang mga estudyante sa lesson ni teacher kung ara si mami, si nanay. No, di ba lang ka K5 Mile?
0: Yes, ka K5 Road. Pero kasi syempre, no, kinahanglan gid yan, no, nag-ara pa sumbong ang mga siling naton, mag-ara pa lang sa kinder, sa preschool. No, though, ano pa lang, nag-adjust pa lang sila ka K5 Road. Pero ano mo manotice mo na kung daw nagamo na na sila mahibi hindi na sila magibi nga ano susubong gahibi sila kay hindi sila gusto bayaan. Pero kung magamo na na sila dira mahibi na sila kay hindi sila ya mag pala uli kay K5 Road.
1: Are na may nag-comment na ka K5 Mile ba? Happy Sunday po K5 Mile and the Road watching from Mandaluyong City ba? Abot kita sa Mandaluyong. Good morning kay Ma'am Ilma Doras Manalansan. Kag syempre nahamigid ko no ang sinigang nga baboy ka K5 Mile. O, di ba? Nami sinigang niya pag tig-ululan. pero speaking of sinigang, bam. Makaon gating mga estudyante yan sa mga sinabawan kay Buasa. No, ilan naman mga balons ni ka K5 Mile for sure mamantika. O na naman ni puro naman ni prito-prito. Kagi ka man na ka K5 Mile sa estudyante ka pa.
0: Yes, ka K5 Road. Ano ang palatandaan mo nga ang imo sining nga classmate masiling ka medyo may ara-ara.
1: Kung ang iya nga sudan ka K5 Mile may hotdog, may ara sang chorizo, kag may tusino, no? Do amo na akon palatandaan. Asa imo ya ka K5 Mile?
0: Ang ako nya palatandaan ka K5 Road sa elementary ko kon medyo masiling ko nang manggarhanon. Prito nga isda ka K5 Road.
1: Wow. Kay sa amo na bi dito sa amon sa Masbate. Maki mo ka K5 Mile. Do normal na lang da yang isda kay kagutan na kay ang amo nya ang pinakapresyo sa amon mata amon agading mga frozen products. So mangyan kami sa dito ya ka K5 Mile. Muna nga ti, no? Pag may subong ka sa mga balon bao ka nami, manggarano ni guro mo.
0: Pero kay ti, no, syempre samtang nagadugay, nga nagadugay, no, nagakwan man, nagapag-o kay Five Rose sa subong niya kun ang gid bala nimo ang sadto kag sa subong tuman na ka ano ka dako gid kag kalayo ang diferensya kay Five Rose.
1: Sakto gid ka kay Five Bala dako dako gid ang diferensya subong no sa ambat wala sa mga pamistihon pa lang sa mga kabataan ang daho padulong sa eskwela. Maki mo may nanotisyuran ko siguro mga grade 6 pa lang to ka kay Five Bala baho de make up na. No, amo na yan, daw nakita ko sa mga estudyante dati, ako ng mga classmate ng mga babae, grade 6 kami. Makasudlay lang yasang buhok, okay na.
0: Sa subong niya kagay, no. Five Road, may ano na, may lip tint, may makeup.
1: Tapos may mga powder-powder pa na sa tsura, di ba lang, kagay Five Mile lang.
0: Sa do ang powder lang kagay, Five Road, mga cornstarch.
1: Baka pulbos lang gani, okay na eh, na? Tapos kan alang sang chewing gum nga pintura ang para mag-color ang bibig.
0: Oh bala no, sa subong may ara pa sina pero mga kabataan wala na sina naga bakal or malaka na lang kay K-Five Road kaya ang uso subong ya milk tea.
1: Ah, milk tea gid. Di milk tea sa makasarang eh kay ang baso man nga daan sang milk tea pilang pinakabarato 45 pesos kay K-Five Mile lang. Diba la? So, sa makasarang, maka-milk tea gid. Pero sa hindi, ay titimpla na lang daan ay Milo.
0: Butang ilang sang ice.
1: chocolate drink lang, anay.
0: So, sa subong man nga kay K-Five Road, nagpamatik ang nagatutok sa aton, si Ma'am LC Aconia, nga nagpamatik. Gino. Good morning, Ma'am LC. Kagkay Ma'am Mary Jane Ocampo, good morning.
1: Yes, kagati. Good morning kay Sir Elmer Buckley Bertoldo. No, naga. Ah, te, maayong aga ko no ka K-5 Mile. Guwapa-guwapa gid. Great na lang ang team. R. Caballo, MRWD, Sangkoros, Reyes, Barua, Layon, Espino da is from, ano ni, SG Bertoldo. Yan na. No, good morning lang da. Kag thank you sa inyo sa inyong pag-upon sa aton nga programa. Subong aga.
0: Yes, gaga muna no ka K-5 Road. Pagkatapos ang balik eskwela, ano naman ang mga nagkalatabo ayan no sa ang subong semana? Di ang ano naman ang Independence Day. No kag dito man gani sa panalawsaw ni KK5 Darren, kaupod si KK5 Al, gipamangkot sini ang mga estudyante diri sa Rojas. Kun para sa ila, ano gid bala ayhan ang ginatawag nga Independence Day?
1: Yes.
0: Say ko ka kay Five Road.
1: So ang Independence Day, gina-celebrate ina sang kada Pilipino. Particular kita eh, kasi syempre mga Pinoy kita, ga-celebrate gani ang mga hapis. Kita paayhan nga pure Filipino nga dapa ang ilong. Joke lang, kini ka side mga ka-K-5. Pero kay ang Independence Day ha, ti one in a national celebration in so 128 kita imagine na mas sobra 100 years na mga ka K-5 nga hilway kita sa kung kay sino diri nga mga pungsod nga nagasakop di ba lang kita nakaagi kita nga daan sa colonization nga ginatawag so gin colonize kita no may US colonization na may ara pa gisang Spanish colonization na di ba lang mga Espanyol diri. So, ginakalipay ta ini nga tion ang Independence Day ang mga ka-K-5. Kay bangod nga amo nagani ang adlaw kung naman nga nanginhilway kita. Di bala pag may freedom, ikaw manami gidya sa pamatsyagan na you're free to do whatever you want. No, hindi kay hambalta nga kontrolado ikaw. Pareho sa tong mga panahon sang Hapon, panahon sa mga Espanyol, kontrolado. Kaya tikalain, hulag mo, kontrolon. So, amoy na nga dapat gina-commemorate naton ang Independence Day. Kaya amoy nang naghatag sa aton sang ligwa, no? So amoy na mga ka-K-5 ang ginatawag nga Independence Day. Pero ka-K-5 may lahat para sa imo ano ang Independence Day?
0: Siling ganin nila ka-K-5 Road, kahilwa yan ka-K-5 Road. So,
1: ang pamangkot na hilway na gidman. Joke lang.
0: So, matamo dabi no ka K-5 Road sang meaning ang kahilwayan nga ginatawag.
1: Yes, ka K-5 Road. Te, ang iban to, sa to ba lang John Paul Friday to eh. Pagpamangkot to, mga ka K-5 na hilway na gidman bala. Ba, ang habal niya, wala pa ako makahilway sa akon nga ex. Relationship galing yangi.
0: Pero kati syempre no, bisan nga naga ang iban kay K5 Road, syempre ginadala-dala na lang or ginapaagi man sa paglahog kati syempre no, tagsaman sa aton ga pasalamat man bangod nga ti syempre dahil why gani kita no sa mga nakaligad nga mga na-experiensyahan sa aton man yang nauna nga mga henerasyon kay K5 Road.
1: Yeah.
0: Like, kasi syempre from ano samtang nagadugay nga nagadugay nagabag-uman nga nagabag-o subot silingon mayara sang ano daw progress bala kay K5 Road. So parehas ang ginahambal mo kaina diriya sa siyudad sang Rojas noon medyo nagaamat-amat nagabugat ang dalagan sang trapiko no. Mm-hmm. So buot silingon sina kay K5 Road no. Nagaano na
1: nag-aasenso.
0: Oh, nag-aasenso na ang siyudad sang Rojas kay mm-hmm. K5 Road.
1: Yes, eksakto ka K5 mile no. Mm-hmm. Katamo gid matud. Do mo diri ko ya makambala. Do wala ya pobre bala sa Rojas City ka K5 mile. Kay kung isipon mo kung pigado ang isa ka lugar. Gamay-gamay ang mga salakyan din nga nagadala laganti. No ti sharan yung mga ka K5. Ang kalsadahon naton gutok. No, so that means damo kwarta sa Rojas City. Agree ka K5 mile ah?
0: Yes, ka K5. Kay syempre imo ba lang ano pa way back 2017 no kung mabe mag-eskwela ikaw ya sadto. Do 5 minutes lang ya halin ka sa Lawaan pa kadto gidiri sa My Riverside. Kuha mo niya ka K5 Road. So kay ano pero subong i-try mo dabi. Alas 7 imo nga duty or imo nga klase halin ka dito 6:55 lang tawon ta kun ano kaday oras ka abot.
1: Mogeda. Ati, kung may service ka na gani ka K5 mile, ya ka late ka pa ano na lang abi kung ga commute ikaw. No, so temprano pagi dapat ka K5 magbugtaw kag syempre mga estudyante ha. No guy kamo da online games. Kay base kag buwas naman, maliit na naman kamo, no? Ang flag ceremony, ano ni, 6:30, tapos nag-abot kamo alas 7:15 ang aga ba, very late gid, nakaumpisa na ang first period sa klase.
0: Oh, pero kasi syempre, kay K5 Roads, kung estudyante ka, do ka budlay, no? Magbugtaw sang temprano, sang aga pa.
1: Mm-hmm. Pero realization ha, mga ka-K5, kung mga estudyante, practice nyo na ina. Kay pagka-graduate ninyo, manarabaho ang iban manegosyo. Te, timprano pagabululog daw mga negosyante naton ng mga kauturan. Subong man ang aton ng mga empleyado. E timprano pa inakahigahikotar. So ang pa. Pero, on the other side, para sa mga estudyante, i-enjoy nyo inyong pagtulog. Kay pag may trabaho na, ara na sa realidad. Kaya kay 5 mile, pila na lang gani ka oras ang tulog.
0: Depende ka kay 5 road ah, no? Na. Pero basta importante, happy ah.
1: Yes, ang importante gidara sa tanan, mangina malipayon sa tanan ng bagay nga imo ginaobra ka kay 5 mile.
0: So good morning kuno kay Sir Rodolfo Abilarde. Amo lang ni Danay kuno ang iya nga gamiton nga account kay nahak. Ang iya sininga Facebook.
1: So kay Mr. niya kuno ini. Ah, subali Mrs. ini ni Sir Rodolfo Abilarde guro ang naga-comment. Ate good morning sa so, kay Mr. and Mrs. Abilarde. Yan, thank you for watching, mama. Kag syempre kay Ma'am Rolinda Villasis. Good morning, Madera. Kung diyan man ikaw, Ma'am Rolinda, paghalong. Kag syempre, happy Sunday sa imo. Thank you for watching.
0: Gaga speaking, no, ka K5 Road sa nagligad nga gabi. Anong natabo? Kamusta ang imo? Kamusta ang imo nga messenger kag Facebook ka K5
1: Road? Ay, bakit nun ba? Ako, ka K5 Mayla, abi ko na-hack ng akon nga account. Di bala? Pansin nyo to mga K5? Daw, kwanto is Sabado, no? Daw mga Sabado sang gabi. Bawa na uskanan ako ka K5, bayla kakapindot-pindot. Hala ko na nga login naman, wala ginini nagasulod. Ha? Anong natabo? Bawa paglantaw ko, nabag-down gali si Meta, bawa si Lolo Meta, wala man lang nagpaandam. Nga makuan siya gali, nga ma-upgrade. Ka K5, bayla, kag mga ka K5. Amo man na sa inyo mga ka K5, comment bi kung naagyan nyo man ina.
0: Ambal gani ka K5 Road ni Atsleyo, no, Bilyones, nag-message gid siya. Dayon gin pamangkot niya kun do pareho mabala ang iyang na-experience sa nagligad nga gabi. So dito nagnilasa man kita kay abi man kung nanugid Amo ko na, paano na ini kay hindi kuya sinikapalo yun.
1: And, nati nga, lagad ko, paano nga daw wala gabag, ting messenger ko, how? Kaya sari ko, mas ganari ko din sa balay, damo-damo, nga pala lag, ting, hindi, yan, napagkit na ako, pinamangkot ko akong partner ka, K5 Myla, kaya dabi ko yun, labda niya na naman bala account ko.
0: Kulbahan ka, kulbahan ka.
1: Kulbahan ko, sari niya, sari ko, ganilabdan mo ako na ka. Wala man ko, no, pagkita ko man sa iyang messenger, bao amo man niya, nagatiyog-tiyog ka, K5 Myla. Pati so, Facebook, ha?
0: So, mo to dahil no, nakita, tapag scroll taliwat sa Facebook, dito na dahil yun, nagkwa na. Nagululuha na sila kay K5 Road. Pero kati syempre, no, thankful man kay Gilayon man nga nagbalik kay K5 Road.
1: Oh, yes, hindi tagit ba... Hindi ka na malikawan ang gamay nga glitch. No? And by the way, ka K5 Mile, ha? Dugangan taining aton nga kailingawan diri. Pero kay Amadagani, mga ka K5, ha, no? Pagkatapos ang aton sa mga importante nga pahanumdom, aton ina nga panumbalikan. Stay tuned.
3: K5 News FM. News FM. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DJX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160. Na best get ang DJX 500 para sa
3: akin. DJX 500.
6: Istoryahan ta subong paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imo sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos, because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
7: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
6: Gusto.
7: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
6: Gusto.
7: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula.
6: Aton
7: cellula. Galuya man. Di kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidya eh.
6: Husto.
7: Hinay mo immune system. Amo na nga kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
3: TTX 500.
8: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
8: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
3: TTX 500.
6: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
7: Correct.
6: Which is gaga...
7: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa good bacteria kung tamis.
9: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
7: Pero kung palainom ka DTX 500, pala kaong ka prutas, pala kaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod katama ang imong immune system.
6: Sus, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gamikon kada, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no? Correct. Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
7: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
6: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
7: healthy diet plus a healthy supplement.
6: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
7: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
6: DTX
10: 500. Si Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning. Dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-git sir ka namin-amit, nag-git sa akong nga mata.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
14: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
15: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga ubo.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Muna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pumasang abutika. DTX Coffee Mix.
20: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing.
22: Luto na.
21: Ang labahan.
22: Nakasampay na.
21: Ang uniform ko.
22: Naplansa na.
23: Ganito ako.
24: Tigasi.
23: Tigalaba.
24: Tigasay.
23: Tigaplansa.
24: Sa araw si Missy.
23: Ang masusunod
24: sa gabi,
23: ako ang bossing.
24: Dahil kasangga ko
23: ang Extend
24: Supplement for Men.
23: Lourdes,
24: tapos ka ng maligo.
25: Yes, darling, come to mama.
24: X10 Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: X10 Food Supplement for Men.
23: DTX 500.
0: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
23: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
23: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advance Syrup.
23: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase